gẹ mọra dada o ibi ta lo kan yen te ba dele e lo joko ti dada eyin te je ran si olohun olohun kan fun wa lori ofe aso te mi woji ore ofe awon akorin ore ofe iba se pe jesu oluwa wo so kan to yato oni idi ki won so pe ta le wa o ye ki won fa so dam o ye ko fa la kan sara so re ti won e mo pe okunrin lanu se lo wa create pelu gbogbo awon eyan ye sugbon na be lara e yes o si nkan kan to kan olohun nipa ko to de tabi nkan kan in to se pataki fun oni pe o gbagbara olohun bo ba gbagbara olohun to ba wo singlet awon eyan yo mo pe okunrin lo wole ni o se pataki o okunrin kan jo ni ta je so mo jo lepo nbe yin adugo bi ti mo ti mo daada ni bariga abule nbe yin to ba nbo wa si bi isoji e je mo pe ki ki po sweater ku lu bayi o na lo ma wo mo wa so fa awon eyan mo ni ka ni so okunrin yi to wo lana na ri na lo won jeta na lo won je ri sugbon gba to soro bi ene ko ti ri mi tan emi na so mo ajo ni yin ti dan kankan gba na o bo ti gba mic lojo na o ni bi ewu ta wa ti ewo o ti e ni la loju awon kan ewo mo ri to le meji o ni bi iduro wa o ti ejo awon kan loju o ni olorun da wa mo ah ewo ko to soro laarin iseju bi mewa ina ti bole emi na to pada lo na go kan pe to lari jemi o babo ni singlet yo lari jemi o o fe ke e gbagbe nte je bi ti mo lo niyan e gbagbe nkan te je ba to ba si pe aso loro bi o mo ni bo ba so pa ni nitori pe bi ya ba je wa pe laye won biri ke ni bori jesu wa mama bi wa lere bi to ba so pe ya je o pe o le le ile oba se jesu re ti kun ni won ma bi alere o se pataki je to ko re lekan si

0: ofe mu iyonu ati wahala re kuro abara ti o se mu abara ti o se dan abara ti o se pa ati mi ataya ato mu oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara yay na rawo number 2 this kafa oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara yes I na ta ru ba saraka oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara abara de o iye meji oje ogba ta ba iku o nbi ta ye re o yi pada tori won o bere to mu bo ni atanda o se nge won ma bere nkan to mu bo pe lati je dogun what are you doing kilo nsi lati je dogun kilo mu bo agbara desa ti oluwa ni agbara eyan gbodo de ipade tolorun lagbara komo magbara lo le ibi itedu agbara lo wa yi ebere agbara ebere o ku seju die sa yes aha lord wa jesu olubara agbara olorun to tayo atemi atoma ataya oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara atemi atoma ataya abara ti ku ki pa aba ta san ki ko lu aga to wo ta wo le te aba ti edi aye o le mu aba ti o se ra niye aba ti o se so di so esu aba ti o se ba se ran se je ma lowo aba ti pe ese o le ka ye nananda bi adaka u si daka ye ye ye ye ye ye ye yes odeo odeo odeo odeo yes ye ye inade inade inade inade ye ye ye ye yes inade o inade inade ye Yeah. In India, Abu Nandari Ata Sadaka. Odeo. O kuse jumeji piri. In India, Abu Anataraba. Inato Junalo. Inato Junalo. Inato Junalo. Latino Angara Lan. Ko wanwa yamio. Ko wanwa yamio. Ko wanwa yamio. So me de lumena latibilo. Ante me atoma ataya. So wa de lumena. So wa de lumena. So wa de lumena. So wa de lumena. Somebody lumena atemi atoma ataya oruko jesu aba ati ku ki pa aba ata lakala ki ese lori e aba ati na ki an ki se lori e aba ati so tele odigo le se lori e oluwa ro mi lagbara atemi atoma ataya oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara.
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara yes oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara
2: Boa, tua. Lord, what Jesus. Oluwa wa. Ara mi ti ki

0: o pe ina kari omi o ayanu baba yara ina pado ko
1: omi o ti pado
0: oya o pe ina kari omi
1: o pe ina kari omi ayanu baba lala ina pado ko omi o ti pado
0: o pe ina kari omi.

ti ti aye aye adi ti Olodumare o ataba tu mu Olodumare iranwo wa lai le eniyan abi amorun ti ki sabi agba o oniṣe idanu oniṣe ara ni ẹrun jẹjẹ ti n dẹrù ba ẹrù mọnà ẹrù ni okun ri iyan o sa to taliri iyan o pada sẹyin alẹ ni ma gbọ girigiri ẹsẹ Olodumare ọba wọ́ọ́ bá mo kọjá lọ sí.

ta awon idasi esi lagbaye eku odun aseisa abodun loruko lori lodumare ibi ti mo ti bere ni mo fe pari si oba to ni ibere ati opin ni ikawo arugbo ojo ni mo n ke si adada ma tepa ni adada ma palo eyo ni baba mi ati ise oboran

Hali kuwa yuwa Oluko mbe ni mo ki do do Aye tse li pa fu wo Oloruko pupo rep Bese lori le di agbaye Oloruko me ni me ti meka me ni me le kato ni Ele to to me to to shundo Bo le to le to ni Olor wara To shishi ara O wara Non wara Ninu wara ni Jesu peruko le unje Jesu wako da kudu ni Ola duwa fo jeje kudu ni Odishe ya, odishe ara ni

Alpha Omega ni omo re kan soso ni Jesu Oluwa eni ti a fe mi mo loyun eni ton sise iyanu ni o jiya lowo Pontius Pilate eni ti a kan mo gi agbelelewu